Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo. Ang mga tao ay nagsimula na mo.